sama sama na imigede. Como baro ampari, wakrash timpari, samu supora peti pina inyo hati, tigri yung firi gustri makandra na ngabi. Do amor o petre. Como baro ampari, wakru tru pari, ulok tu konagron, samu supasa ninyo hati na ngayon tontong, fuoko yuye, yetranga yung chocho na ngakra, enjiyo na krakif yung feti, yung kondre tenate. Como baro ampari, sa pagatesa mo sufene mo menti futiri, di pinayin yung hati, di kifutego da pe, wan tipi switi logi yung kondre.